0: Bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman naan mo at timensya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang ka pasod ka muta amat baka numo tingki, ari pengada, tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.